0: nin chini songo tanvir se taiwan kak tezu yin shel gyapka hatonya taipe oben semetindur gyegatapkan lo nyungda hongan zimowa yomur binang lo nitong gitka sena newal shuk uts sore gyegatapkan gyagark muibutsa zimowa nadaj imbur Scotland ka Glasgow Commonwealth zimutindur kak plang thamuka tish zuro ka gyakark zirinpa sumse tindur shenyukimur puibutsa nank jige kilo gyari ka outer sin shir gyati le mangsho tizan ka yashkanga ning muibutsa nank shir kesam chipkit Dizan ka ishrup narang se shinyukimur. Mokseju kwem se nesu pitanga boxing ka parse rakta tunya kyagar se serktam nis ning nguiktam sum kamya ang naupka rasambur. Gyagar judo tsemuwa basiye parse namda tunya tamupli gyagatabambur. Jagar se tad sambale serktama chiksum nguiktama jinisning zangtama dugu kamya kyona tama keli chidugu gyegatapya ang jibuka numbur. Lengina uttama che tishik netsui kachan shu chusu panan tuz. Lengina da uzuk shu che dundek rikshun lirim chikusudur desh utlerima tsungopa school lunglak headmaster gyergan tudan tishi se Munpak rikshung samak tsikning tundakkor tamshinangu sanasa.
1: Tadishi wukuzo chuji chidi nabudangpok ngatang rikshung samaning oyakstini. Ichabul dachik chirdang dachik uzo minang tish duzut umtindi tabo chidi terjamanu tujiche imbul. Usta ngatang man nyinga taditimpeche Chuning Rikshung, Yambalarso Ning, Minyam Junzin Toka, Conference in Yakosova, Raptang Rimbata, Matang, Songto Terjaman, Mahapti Sohom Shintare, Tui Tati Timbiche, Matang Monsi Pachayase, Lumbu Uzuk, Matang Summoning, She Shapro Toka, Tati Timbiche, Sachitim Tindi, Songto Ning, Tamshia Yukundi, Marsumbur, Ijapulta, Jigana Terjaman of Sim Shinuras, Ejiguta, Rikshung, Samakordi, Shugurdinina, Chingatan Rikshung, Summoning also, Terjamanu, Katu, Kietin. Ich kayas lo nyina jigjung khsam so penichik pikadi geti ne ni ta us mon pak himsho ny pa mon ny go jigum din din lo ka no lo gue no lo sam bin ne tonda bin ne ka di no lo gue di no lo ni tercha mono ngata ji getim isi mata chi us mon git ngata namda ya yak se nyam par lar so ning minim kyunzin tho ga penichi mon git ko penichik sha da nam bo idin che chuzik sha da nam ngata chu ning ye tewa no ngata chi git ning ye tewa no tercha mono sik tercha mono sa nam par da pati nom shin da ta tim be che minang yor ti se tona ras wa ni ne marsum shin tre ta maung pa nga dang ya nga tang pa na yong so ti si ti she la ro ya ri ya bi na chi ut nang chi nyam pa lar so ni minyam kin zen to pa nga tang se le gi ya ko so ter jam no kha to yim bu chi rik shung sam ni go so ni ta tu rep ku tin chi ga chu so lo ni go ning pe ne sui zo mo lo ni go ning sui ni ro lo ni ya se se ka nga tang shi chat mi chi me mon bu ta rik shung sam ji de zo bo zo bo na zo ei men nang se TZ TJLP penechik tauzuk suyu zomolo suyu ngirolo nyesika shatnomono TZ TJ shatpi ta oya ngoto tiri rasumbol tatitimbeche AMM nansi darcha mono ko dukbya ya penechik shaha kilu moshor yang milu moshor nyongo ngoto ya minang ut ngoto darcha mono tzatim ngatang rikshungzo tatitimbeche umtindi oyakse ayakse song ngoto tiyimbol chik minang nyiye nyedam Gunpak serto, gunpak gyanyi, shedang shabdo, lumpak gyanyi, ngatang shiening shabdo, ngatang shi lumpak gyanyi ngoto diyimbo.

Ta nanyang adu rot pole pene nanyang che mina rida map ti nomshin ta chip domjung ning ka nge ya pene chi ning cher no ta chip ti ax ti no ni dum ta I chi ta mina de sa mo no pene chi I chi zep no nyo chi yem e chi chi mo ko pole pene chi sa te ga ko pole chang ni dat mo mo chi nyang ax ti yem da ta chang ga ko pole chi nyo jung ser mo ni ya chi nyo pe sirp no di no nyo gum da chi nyo jung ser mo ni ta yu te ga to chi gon te ga ta ko mo no gon te ga ko pole chi gon dan chan la mi ni ya nga tong kon pa su kan rang la ma I chi je tot pa tong nyo e chi Yutega Hompolta, Yuga Hompole Pene, Yuga Etansi, Dutut Ninkap Katia, Tak Pamanashing, you know, Nene, Tinjan Paming in your Ejik Pun Langina, Homono Nenechi, Gordon Pumping in your Ejik Mino Penetic, Atang Puna Langina, No Nenechi, Tumsik Tun Maturo in your Eat Men of Pusinashing, your Nechi, Gibi Isin Urbin in your Lam Lux Latinum. Tautang et that also the Nadangata Temer Samadishuna. Nomdung so penichi puri ngene da tanga da ot puri chi chegu ne gredum da puri la ngene me re puri la ngene la der jamono to otle chik yur tension ti ni ngi ta it ne pole it ne ak chik chi do ni ma men to le men to oyo no penichi ta plan chi ti oyo chi le yu men to ngoto di ya ni ngi men to I kisu wa thu lo ngi men to I kisu yino no ne na ni chik I sa che mara mo ya shu be ngi I men to I thu yino no ne nan chik I chik sa che muyum mo ya shu be ngi chik mara muyum nam ko nga tang yong so che me na tshi lo le ngi tshi tem re ra so sho ngi wa ti nyor gur dum ta tem re sa me na ta tu nu ta tu su mur chik sa me de sa mo no ma pnom da ta pa ki sa ri do ni pe de chen po rang ni sum pa kun ye la nga ma gyur ten do shu ro ngi ta u su mur sa me de sha ko me na tu su si ko no le chik Terja mono penece planti ni nega sarmeni ing cuy meje tundan ing sisha tiami ye monum. Ica batang ing sam titi titi gang ing usia koroci tia. Eji ku suci ang atang tan ni kor lamasi samanya ya. Cing atang ni kor agi pule ni kor agi dang ke sam nak mahap ti number. Cukang samanya tang atang lumpuka inti nuni na cukang yang atang lumpuka penece kemka krum laya do inu nuni na nak minang cik yar krum na sega minang tajo turi cersak minang cik yar lamenang je cuy bubu yar ku gunte lamen cuy nang sanya maku tido ni me cuy juri ni ala umsang mani peme yang sa dambe cuy le kapsu cingye yar mar penece minang lamen ing lop mak preka penece samanya mo umtin lasok ba cik umtin terjamanu cik Nikolaki Pulci, Nikolaki Summer, Tamtinum, Ichapuling, Yosota, Nikol Summit, Susununina, Tashi Lumpe, Pula Sergi Lagan, Changing, Sergi Lagan, La Sergi Rimotiung, Chapel Lossum, Papa, Rimu Yu Mindoni, Tito Nima, Shakan, Rimu Dipu Mindoni, Penetita, Tashi Lumpe, Puga Chick, Sir Clarand, the Chosen Nouni, Sir Clarand, Sir Rimu Brunoni, that painting Yavononi, each painting GT, Penetic, Chapa. Nam tum sum chokten ni ye chi rimojit ngan magayu ya sin ye magayu ya suni ni tumrit sum pene che plan che ten ni ye rimojit chi pes shin magayu ya o ya ni ni ta ut na ne ko lam chi ko ya sam yim bu ji ut mino ku ta chi tuno ta ta chu ka ne ma sam ngir ma chi sare tho we che le ni te te mino sam o ya na ka ma ti number ji it mino ko chu ge za wa mi zo chu ge za wa zo ni chu ge za wa zo na la se jung la zo ni te pene chi gu su ma te cha mon nom chu bo she cha mon ni chu le ram na na wa tham che so ni cha di ye ba se se se gi dur je nam ba ni cha di yem ba se se ngo gi du bu nam ba ni cha di ye yem me ba wer kre me long sha ni sha to chi la chi chi chi cha ri ko ba ni sha to na la chi chi nang ge nur bu chu wa ni ta sa me te cha mon nu chik ti u pene chi gum tin la ye nam nom it me no ta mi na chi nga tang se tang yong so se king go sum ba pene chi cha shang di to ti ni ni ye da bi na cha chang chi chi mi na pe na tot pe tong ya sa pene sa me nyam me te cha mon nu nom ji ri di ye ri lo ni sa lu chi long ni ri di yon ri lo ni Belu jiklong ni, selu belu desel lapsang jipar ni, lapsang lumpur, macam kunci sedo rampur ni. Riyeri kata tajik ngatang cik pue, selu di lonti ni. Ridi yunri kata cik belu di lonti ni, selu ni belu ni kata yak se desi desi sangdi puiti ni. I sangdi cik ir shoti mukuru ya cik kunci sega rang gaybe ni. Cik bina cik sama ya nak map number. Oh ya, ejiku suje dah ngatang tutput tunguk sama. That tutputunguk sama ni yang cik onte nuni na, bina cik ya potol hasa cik tutputunguk sama ye number. Kepok perang sih itu perang kesan mih number. It minuk tak minang tak laksho di minang cik kurang tu pegawai sayang jasa sih minang nak ngatang tu potong kepada sama tinggi utang sih susu ino nene. Mandi lau Yusuf segi jumpa daya ni segi jumpa nala rimu mampu tu ni rimu mampu nala metal kita tu ni metal kita nala pemain tandan tu ni pemain tandan nala sayang jasa tu ni sayang jasa tu ni jilap kulle cap song ni tahu sama di number. Pada cik mandi lau Yusuf ni etang wana sih kinti nanti mandi lau Yusuf ni ngatang serso lusso serso sumji sih ngatang mandi lau Yusuf ni dem. Tapi mandi lau Yusuf ni te tapi nak sah cik ibti te nanti serak siap motor ni ni serak siap ni cik cik rider cah mono mampu ni ni, ecik rinya cie cik meto meto terca mono kita mampu ni ni, ecik meto ni cie pemetonzan cik terca mono cik mampu ni ni, pemetonzan ni cie cik ngatang.